Ojumayo ni ituma lori yo eni tuni ojo eti ti tun bi ra ojumo kejile ni ogu osu ebi bi odun egba ole merije ni ogbon bi esipe adwa lo ma gbadde gbo ibajo kore ibajo bi ase njade do ojo ti oni aye oni ti wa mole mo ki ka bo le kan si lore te gbe kamu akoko la tututi awon inu ira jade wa ti se fratente aka pe odun mewa fun didare gege bi olori ile bene o seun ni fun patrice talo nipa awon ise re ka bo ni fun wadayin fun itesiwaju ni ebute oko oju omi ilu kutonu ati se ifilele itana ilu okere fun lilo kuro ni ibudo oko oju omi fun imujade asopo orun ati afami ise ididu eyi ni opin gige be ni kutun gbodo si agbegbe kan nibiti imole ko ni gbe wa ni abe ijoba rumi arwada yin lori ebun ohun elo ile iwe fun awon oludije ninu awon idawo ni ilu guka omowe rami esesino timu okare soro pelu en ti se mate libre aka pe ni le bene pelu patrice talon edun mewa ti o mu ipare jade eto ti wanti wa ti asodi ailera ni eka ile ise alakoso ijoba ile wa ti moto oko owo ati ohun imuse agbara awon tomanti ti an pe ni leader respirul ati top premier ti de kiko fun tita lori ate fun awon oludena ojo nigbati awon iwa ati jo nfi ara han ninu ibugbe ofin be gege ni ilu kweyogbe wiwe ninu odo ti yipada si ajalu odomobere omo ile iwe meta ti ku baye ninu iri ajo kwepe ti se le material aka pe pelu ikeyin oro ifiranse re fun awon omo ilu won ni awon idagbere o dabo patrice talon odun mewa nipa awon atuse ti a fi iyin fun pelu agbara lori eko lo si ile ise ojo iwaju eyi ni iwontunwosi ilana ise ijoba fun gbigba awon odo si ise ninu ile ise awon asofin ti fowo si ofin nipa ilana isakoso ati eto ibuna owo ti odun 2024 patapata ini tesi wa kwesi se dynamics info mo fi ape nipa ijoba akoko wadayin awon odo ti o loye won ni ireti nla meji ti anduro de lori oro ifiranse nipa idagbere patrice talon ipararo ni o waye lori ipo awon oloselu ti nbe ni ilu okere ati awon ti nbe ninu ile ewon ajalu kan ti waye ni nise ninu ijoba bele ilu kweyogbe omo ile iwe meta kan ti segbe ninu omi pelu iwe iro ti se quotidien l'observateur aka pe ere ajo odun mewa pelu ami ayipada orileede wa patrice nobime agbodranfo ndupe fun aseyori ise patrice talon leyin oro ti o so nipa idagbere re lori gbigba onimoran eko bi odunrun ati akeko olubewo bi adota ti se recrutement de 300 conseil pédagogique et 50 élèves inspecteurs fun anfani ile ise alakoso ijoba ti moto eko atele onimo ati ikeko ojogbo ti se ministère de l'enseignement supérieur technique et de la formation professionnelle ijoba ile wa ti fagile siseto idije yi ti o waye ni osu erele odun 2024 ni ogbo ti a waye pelu lori iwa ipaniyan alagbara ni ile bene eniyan meta ni ati mu pelu iwe ariri ajo eke ati awon iwe ase eke iri ajo ile Canada pelu ti se lo telegram mo fi ya pe saaju gbigbe agbara asejo patrice talon ti se okun idagbere re be ni o npe fun isokan yika rubero dayin ninu ile ise awon asofin orilede ati fowo si ofin ti o da lori ilana eto ibuna owo ijoba fun isakoso odun 2024 patapata nipa eto erebalu afesegba awon obere romain gandonu ti njo egbe balu afesegba ti se paris saint germain ti awon obere loju ni akoko eto ikose ni ilu paris nitori ti won gbe alaye kan sori afefe lori danleko ti o waye eleko kan ti pe pelu ohun ero egbe agbekale awon obere ti se institut national des femmes lati farahan ni waju onidajo won ti se labu son ti fi ka pe fun igbejoko ijoba akoko wadayin fe fi ero re sinu awon odo ati imunadoko ki o to kuro lori oye patrice talon dupe fun eto irubo awon omo le bene be ni o npe lati se atileyin fun wadayin ninu ile ise awon asofin orilede lati fowo si ilana eto ibuna owo ti odun 2024 patapata lati so bi o pe awon iwe iroyin ti ojo tola kan ti pe onugbo fi ya pe pelu ile ise agbekale ti se senate se ya ibo ni yo joko ninu ile ise agbekale titun yi ni fun

leni lori laare Patrice Talon ati olurọpo re wadayin laare wakati meji de la dota yogba opa ase gege bi olori already ile Benin nipa igbeyin awon oye idije le meji gege bi olori ilu Patrice Talon ti se okun idagbere re fun awon omo ilu we fi le un gbeji lori ijabo nipa awon odun mewa are ile wa Patrice Talon o so pe a o mu gba ni nipa aworan re gege bi okore olori ilu ti nkoju si awon idawo aye ti o pinu si ise olomira ilu be gege ni ile Benin ijoba ti fagile idije gbigba olurun omo ile eko olomira ati akeko olubewo bi adota to adupe fun yin eye ni amiche fi kokugbo opa to ti awon inu irajade ni ojo to to je ope are ose yi lati enomo yin awe ibedi ko pe loro fe lati turi ara ni are ose ti nbo ninu ayo ni fi sile bayi mo ti dagbe fun pe o digba

0: salaamu alaykum ñen jëw tro ko naruka numéro bu no ma man nokuy ko gonu il faut yon tono kul pe no kadi waxti oto no ki la kreti no radio fraternité 96.5 za kan la gwen ina khameza no kul pe sen wal fayu ngon digi ban nako o indi ko gon nar zuma na saragi do bin kan na waran kacin ni idu andugunte an wigi waran kacin nin kan tega no igon san na ba ñene gon ko ware ba me kul pe sal fayu so fla daud assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ina zuma andu ko boron na la yawun gibril sintodi amfani to suma ko ko gonu aga arafa bon akwe ko gonu aga hajin duniya bon ko ko la ya bon akwe ko gonu de anu yona kan wal fayu bai la kareti al fayu su al fada hudo bismillah
1: alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana allah was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: إنزا إسلام زما إن كبير السابو سابو تنتي أنتبتا كبير جه ego shedaka kwedi don kingana na kimi huna yokuna ego shedaka ande muhammad bin sallallahu alaihi wasallam barakwe berka kwetrage kabirun tanoya era kabara wandi akokenta ego mware kwetrage wa salati henoni mazuma ne rasuluga argante na fu burun kan na kimani na pasiyo kan na gana ka ga ka temako na boro henoyo kan na din de huna ne kimi bon hala na igari na hoyo na wo kan bakula na dini din na kimi hala nuka kwebe ri ba han duniya won e tubi won na ka guna ga ri ba na islam ina no kul pay fo no ka de wakati oto no kin han wanda ise iwa wo ismail bin ani alfata ko no ya ifo gil mante anto aga ze ka no ma na sini gibiri yo e ka gono ya ki hanu gil mante yo hanu bere won yo hanu albarkante yo ka kuna yi gono ipe igunware alehir ka gona ga ihen no ka gona ga islam ba me kulpai ikwe ma soka kan ba me kulpai se inyanzeo ibapa yo ihansina yo basiyo kai kin wakati yo lo mefo kan ibada yo temefo ka bu yo nan zakabi sanna har boro we boro ko kenar ku su kulpai ikpe peter ma yenin kulpai se igunware yo bon ko koro henno peter ma ki heta na igominara to inza islam yo hanu sinti hon no de no marfa tanko une sinni hon gibiri gunteno aya o laye hando un gibiri gunteno hon de ya e ka kinise laye matonna anabisa gibiri taki agunteki fobo baro yo laye no igun ware ipe be heno ma soka kanise awunte yo mabana ni ise bimbe ka ani muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaino la baraka hanu yo ka kuna igun huno yo ka ipe na ihun de zinkira ni ise o hanu yona ka boro masu don na ihe no zama ande bi na ino labari ka ipe gbeo ka kin ba ka bisa na ibada o ka kin ta ka lada bayani ka bisa nya ka gbe ihe no yo ka boro bi na te handu girmante o win gibiri we sinte o kuna nyeri ganna boro masu dirigate su diga ngante mo se su bine bate se ni heno no ipe na ngomini noru no ipe na ngomini watu mwari no ipe na ngomini heka ipe na ngomini ka de nte akwetere ba yordan na de be borum bine ma yenani makukari ka te yayi su dini ga zikiri heno heno ka kaza nabi do sallallahu alaihi wasallama na una tauza allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd imu ga bayani nze islam zama ne ka kwe kene zai ka no mai na sini bifo kaina figio ka madumu dumu une senite adumu yogo na hene yo no ne ka kwe kene iba to hanu di une dumu di une hene yo zama laya hene me o handu figi laya handu o ngibiru wente nyano kin dumu alfa tanko yanon kin dummu yeah. adini yo kuna bine heka no dia iga tekulpai agunna hunyo dono ipe ka kweterege ka be maruka adini dikitilasi alhumma bon akin ko gunna woka akin tum woka akin sinti ara ipe maruka gisi bon laya kano dikin te handu a wingi biru weka igo ware ipe maito abara no turku teo narike nya abara lada ke yone nya abara ipe on yorda ke yone ikin ka tenyenze islamo anaki done abine na ki tada abara no ibada ipe une gana yo nya yara ko baro yo islamo tere une honnani yo islamo tere une bere na girima honnani yo batuma kuna tenyenze islamo yo anduka sinti andibi ibrahim alayhi salatu wassalam da dono asinti ipe ma awon salati to ene aga nayi wan debi ismailu alayhi salatu wassalam zan dona asinti marko baro kunna babe noya yanzu islamu andebi ibrahim ipe na zarabani ipe na aguna ipe na zameta se yan abine ki heka yina aga na ipe ka kwetrege kabere ki wa izbi tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun saka nya kwe terebe ki heka nya na ndebi burama zarabani unayo kuna na zarabani wani tutuma na meki na wani tutuma fatamma hun ya na kulpa ya yina ana kulpa kubani ana kulpa torani Allahu akbar ka ya be ka dia ka kimi ndebi burama te heka nya goba nya ki inni ja'iluka linasi imama he oba amanki buronse mogine boro dia adwa mogine boro terezari pedo aganna abarano dindiniyo na ibrahim alayka ikinta alayhi salatu wassalam nun fanya ki wa ibrahim allazi waffa na ndibi ibrahim di ka ki heka atorani watu akubani heka pete heka onorpe ana adam de hanfo na ndibi ibrahim alayhi salatu wassalam aki heka handiri watu nyana ko dum ko ismail ako ismail di more alfa giru wa ko banano mo kire banna zene banna mo yo banna ikwe do kama heni nyana go bin ismail no saka tasi kato ambabe ga kato ambabe e faba kato an kamera ambabe se sadi kuno no ikwe na foro an ko di dum anduka foro ite a handiri no kanya na kodi dumu andebi yone handiri bine abara kimino andebi yone handiri na ki zai yoniyo andebi yone handiri bara no wai wahai abara no wato ikpe yone donto yo ikpe da ikpe go ndangbeno de andebi handiri kan ki mate se ante den ki annan se annam he kan andebi andebi yone handiri bara na iyo I handiri o zeme bagne wane ahinza I bagne wane hinza la sabu handiri gono nyeni banna kwene handiri he no gono ka boro he no kin ka te yano handiri shetan win gono yayi handiri bara wani alma ndebi okiro shetan su ka medanga bine ba win su kan se la sabu win su kan se kana handiri di tenya na ikwene ya foro nya ma ko dummu afayo o mmemete qur'ani ki se akifalamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara wayo fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allahu min as-sabirin wayo ko henno albatan ko wallahi denai henno tem babe se awun na ihe nota nyase sawa umbara islama yo awun na ki islama yo mobe kai kweba na nkuma banan se ambisa ya kanten seri dina ihe nota nse ikweba na nkuma banan se ambisa ihe no kanten se yano dina awun weke tense ya hansine tense masuka be masuma beo kanya ribu mba tonga ikwe mana ni hini kai ihe nota nyan na iba abeo se alfayo kama atu dinu tudan kante yano mba banan se saka na handiri dite Al-Qur'an na yino labari suratu safati kuna aki falamma balaga ma'ahu sa'i saka kodi to alwasi kbenna ka tasi ka beto abahini ka bame tebako abahini ka bame ga baya maduka kweko baro sari kuna agizo mfono mba nako nyeno anahandiri te nyabe kia se ya bunaya inni ara filmanam yani ya kubakwe yani abarani ya woka ba gorago ido inni ara fil manam adia dia yo awin handiri kuna ilpe na foro amandumu meten dia ni ba be nofa anaki amandumu ki fafa akino meten di fanzuru maza tara maguna meten dia kola ya abat nyakodi na meferi abon na keyoka bara sisibi wune na keyoka bara bakasine wune na keyoka bara ko babe girimani wune nyaki ya abat yani ababe bakpe kani ya kisaba gono huna wukuna if alma tu'mar hekari kpe na mfuruna mona ni kan hete satajiduni insha allahu mina sabirin aki mbine ba gari woka ba zimbiri na suru na heka irikpe na babe na forubon nye na kimino ana kimino yako na kimino ikpe na inu labara kifalama aslama watallahu lili jabin saka mbine mbono kana karani toni mbono ana uriza koba anziri nye kori kiasi nye kori kiasi baba mauri mefara mburi alayhi salatu wa salam ya ki baba ka ana uri mefara ka baba mamoda na bayo de nka ko di awin mo gure susu bi bandi be uri makwe kenu ka na hima ha moda bu iye bana gina maduko pe gina saka shetan di ka ko di yorda na ababe sen ya shetan ke gya mankati agana shetan ko su do ka no di abara wani wani hinzadi za ande bi ismaila na ande bi ibrahima dono asinti alayhi salatu wa salam kaki ya gina katedi badi ake baba anabi ibrahim na dia alayhi salatu wasalam ya ke asal fatan gonguma na ake ase baba zeneba na madu ako saka mfara saka gamon saka banga sari makima dum be makwedum ya badi mo bi anabi ibrahim mo bi ka boro shaitan no nya na toni za nya na kosu ke fofofofo aye aduka zuru dia kosu do sintedi no ya nya ya kadira ka pe corridor ikene di do no ya nya ki e ni nan ho mu hu no wa win kane ya no mba na mape kan dum ko nu ya do ay ka sin sin ya kori be ka shetan ya ka nya anya ka ipe gana o na babe win gana o sin nya bo na akoso afofo amarigora fa daud ahinza ah ayi nya na akoso ayi alfa ni ndo no koso hin kan tedi hu no koso pok e beri e wonyodi nya do na pe nya di nya bo aga na koso do di hun na fofo ahinza ka pe nya di do nya gi nya se ye no ye no ye no ye no ye no ta nya di bo be ka shetan ya ka nun birigi bi se ka no hin nya na toni zaka koso afa na zuru ayin ka na zuru ahinza na zuru ana koso koso na bo hali amarigiro hali ayiye nya aruka ke kokobe ndo no koso yo hun alfa yo ikwe ma iki tambo ngano aga na haji na lazi lazi nazi ya kulpa idende hunu za amina gani sema kwe koso koso yodite sudu ayam tashrik ma koso koso kaya alfa kuna lati yo
2: ya alfa yusu
1: naam
2: domi bofo kin kodi ya zawo katidi ngu shetan koso ya anabu
1: ya anabu
2: medi mino mbo koso hali ya mwore kia asu nsubi ka ibada
1: no. Ibada no abara dea bofo di nkwe mame na ma kwa koso na gaba uwe toni kene kene nomba koto
0: to koso ya toni li mwa mwa marigi
1: ya mba koso watu koso ka na koso nya gare di nya zuru di ya no shetan ka gongana na nkwe na dede di den koso na kimi ikwa mwore na shetan di bipe manulada ka dimi pe na ndibi ibrahim no alayhi salatu wasalam dia anki me na ma ka koso ipe ma iki tambon kanu dia ya kan be abe mbeni na shetan nto dede di nindi do na baka ko di dummu ya makew wana dainahu an ya ibrahim nyenye pe tere bi na ke ya ni ibrahim alayhi salatu wasalam ipe bo se ni se na pe tere undele akikodi sadaqata ru'ya hakikatan na win handiri di win heka ahima tete inna kazalika najzil muhsinin yukrum buraka de buriyani ihe nono iki mbana se nyaki wafadainahu bizibihin azim nyenye petere na ndewi ibrahima na wi ismaila di fansa na dumu heka mutu kogu na tutuki
3: ya gona girma ya gona bere aganna de da o mafai to ikino bizibu hin azim wato dumu wenke ka gona totoki ya be gona girma ya gona bere nindi o ki boye sana ka ni kan ne ban mo na ne ka dumu ta la fatan ko makin ka tan na figi kiriki ho kiriki wato hankine kiriki yo kiriki yo tonte wato he kan gona fi anto giri he kan goba de ya nin dono na ndebi ismaila fansa nyen na fi kaps fi karodin kanawa za arjanna arjanna no na kerma idiya tafsiri kuna kan kika saka qabilu na habilu nguruge we folon ku bon nya qabilu kere nye barano woka kin dan yuna kinte habilu nye barano fi yuna kin kerma nya be nye ipe ki bai ma sadaki no andukadu weidi nya habilu nya kanawa fi gi karu henno nya boro nya pe ka na win gan wato zima yo ka bara o kusa kusa yere yere nya ka gisi kai pe ba za nya na figi di za zama buru ke na awun almani o kuna chadan ta na fi so wo bi na o kan bara monte nya na dam nya pe ka ku tere ge ka bin na firi ke mar jana za alfa o ki ka figi di no be na boro fan san na alma ipe ka na he kul tataka ba ba na kin yadi arjana figi o go na he isin na he ida na yesi no na ba boro makama hanfo alfa yambina fansan nazibu hene azim
0: sala bana alfo ya katon don de boraba sara mananka noruhi no sara
3: matukuna
0: wa o meriyo
3: o meriyo o norukuna ko yortu nyano basara ana buru wa kan bogo ba man wa ka de borote wa bore asen no kin sara
0: ki ama gisiri no
3: eh wallah
2: zuma kesi kin din noru
3: alfa alfa ko kan gin noru ka zuma wona de noru yorto yo noru fum moyo in lakare ikwa ki lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to nun kai ko bayin to yana ito ya ikwa ki watarakna alaihi fil akhirin wato dumun ala mariyo ka tetede nyenye opu itere na nan wo kan ba ka ka andibi ibrahim win banna buru se kan ba dindini na andibi ibrahim zanun kai yo mosin tin ya rasulute ya rasul na ise kake ka ki handu won giwiru won ta rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam abinan kana safi ki karo ka odia na ibi nye o somu na ibi nye odira na ibi odia na ibi mara modori ibi gonu na nya gese keudo ibi keudo ibi gonu nya be kananda kapshein amlayein wato kangu na hilikirikio hilihe no nya mbibara fi karo heno nya be na fosinte unedu nya ke Allahu akbar Allahumma hadha minka walaka nya ke ipe nkwetere ba wo kai go tense o zando no iduara ni abi na go na he o he na we yal no un no dumu ya ya ana yedi dumu ya kana yin kan tan ya ki an wa lahum kuna ka na dumu za ho un la ya o kaka haliki ama ke ke un la ya nse no dumu ya alayhi salatu wasalam de za nun ka dumu yo hunu no ya dumu bi na go na amfani alfa tanko e wallah kini kan ko kare kan la ya ta alfa tanko mo bi ka mbara na za o ka na borofansa ngo na borofansa o noru borasi na borofansa o noru to zai kan na annabi ibrahim fansa din ni kan na laye tambi barana zawo kan boro fansa yin kokari ka tayin sun noro gisi kan na laye o mo bi san mo go nan noro alfa bin malaye di tayunam sai makwe bu za laye ta go na kan sai gina yadi banna din na laye di te kaki da kwe kisu ba ke an fi karu he no di abaka boro saka mbu bukata bin makakan fa ba nya annabi ki sallallahu alaihi wasallam ni kan na laye te yoyo non dummu ho non dummu fegi non dummu hankine non dummu awin hamini he ka gono aga dimba hini ka kabuka zakabe mba hini kan laye zakabe de anahima yin hore na bayma modam ka laye di te dimbine dumu a folegelege toni nan fuburum ina ki dengo na yiko masu den wese su den ko se de we kan ngona maden se ka dim bon se de yiko gono mateo almani su azza fari mune in su azza mo poe une in suga su azza mo baro hansine mo ke une en mo baro hon alfa tanko a pasi sina a bere mo nya fo bae fo kene nya fo amona duka dum maka ga re abon an kan adum a we se adum a we wo se adum haliko wo se a fokin dum be hansine mo go no ko kamle na ma nya di na buri de ayendo maye ni hansine o se sutu wo yo kan baran se turku buru no ba sintin na yero no kwa sitere de no gunu akinte giro okuna wo don nsu yo de ki aboro ni doka meta abara ah nsu buru o ma giri se na fada o ipe ma iki tambon kanu ipe ma hina ni de islam wo ka la de unse ni o baro yo no ya ipe ma ba me kulpa ite mako ka gamu te fu ba me kulpa ise de nka bine ba te na la de unu teyo abara non sunna muakkada o sunna ka go na gabi ka mun kina akina ankitilas ni kan ka bi ne bata ka ho ateu mo be ka alhirtu tuma bisanga obo fo kan go bam makina laadi te ko go na yi ko bu na ngirisa ka bisanna kai pa zin kirani ni se noru kan baza ka luwa ko nan suba guziri nondi o kan go ho ka odi o ka kirumba tubi wa kan mun su be me wa ba wa alfa yo zama ho tubi borosu be me aba ma zama de ngo da onko na nwo yo se no ngo na de mon na bayon su dua bo fama hunu fami kuna ka wato nyezi tere kuna ka mo adon su kula na nwa alamari ba nkonga bo fami no se foki amma kiyama go ikul pai bato ipa mai kitan bon ka no
0: henania
3: ni kan na koya henani mo go heni bato ka ge wo ka na koya henani za han duniya fu no ipe kin ka henani kiyama mo alfa الذين يقولون أموال اليتامى إنما يقولون في بطونهم نارا وسيصلون أي سعيرا بطن نغني مبارو بمبين بودا واتو بودا يو ابيا غني يو أغونا أغونا غني بغو نكوكسون ألفا
0: وكان نقايا نروانا
3: وكان نقايا نروانا بيا مغو مبالانسي كو واتو أمغو مغاقي مودا يوزا غني ونو يا أبغو مفين أبغو مفين ويكا ميكا وكان غنو حالي سايو غالفا تنكو مهنو زاهم دنيا نبتة ديكو يو نرو غنو nginde nan kan yetin se nan kan no se ma han fan na amana no ni kan ka koyo no ron wan ko koro suba bori kiyama binen no do se kallo ipe mai kitan bon.

0: kai ba ko talfa yusu nyen o boro la ya di de ya riski go nun sem nan ka tem bi ma fe kirki guna ka de masuka ko ki a agun na wa agun na ko sai no de foto zon fono mbe ka foto zon fa ba ni ka to fe yin zan bo ma fe kene fo de we mo se ko mo ma ya bite ala ala ni ka te foto zon ma fe gi
1: kirki no
0: de ka de sani al makan go ba zama kul pa ma bite foto zon fo ni ma ki wa waranza ki ni wa waranza ki ni wa waranza akul pay photo zone fo sai fuku na makife yinzano ndum
1: den na fa wi nya gun na bani ko bayo apori ka bi sai kan tew
0: ikin din yenzo di kirun feyo kan kinwi bal fa sai fo sa kai gore di zer modi e ka ga kirun kin feyo di abite nya bi nkin ka banna ka abite almane ro boro tutu amma fo wi de bi na yin ka de bi na yin za wari di de bi ne handa ma dan kwa bi ko wa fo fo ipe masu tai sai
1: mami
0: ne alfa da awun gombo yikte no do
2: ifa ba kisire ati ya kida va va tanko
0: alfa
2: alfa yusuf na ya kul face ni ka hanu di wen senite
0: alfa yusuf aki ya kini tutuma golo ka alfa daud baki de do ba anze bukaki ndi agina alfa yusuf anaki kasiman na ididi pe o mete ga iba pe afona anaya kaki handi mete gamba azemini anaya kaki laya fiegiri dumyo niaka boroba hinika te anaya kaki
1: de bolo
0: wakati kwa kindumu jibri heka mki ya kadumu ya anaya kaki a de boroba hini ka garo waka
1: dena ana ana zenite
0: de amu wakwe
1: hao na ya
0: de alfa bismillah
2: ikuwa madere
1: tesi
2: kama ikitambu kano ibado ka obu wadan kite wala ibada biri no
0: ya no
2: de boro ngubi hini kamba gana kala ya tena wala iboro masu hore
1: ayo
2: laya handi hene bon girma ka irkwena handi no wallahi kake hanona ka irkweki mutka ba kabisa
0: na
2: la henedi ani muhammad sallallahu alaihi wasallam kani na la henedi de ya alfa yusuf na la di wense nite
0: na
2: de ya hanufo gono ni ndoka abaka la di matko kana
0: arafadi na
2: yeno arafadi
0: na
2: arafadi pe ko baro hanu beerno ikka mai tawara
0: amin amin
2: mai ki tambu kano
0: amin amin
2: ani muhammad sallallahu alaihi wasallam aki alhajju arafa aki no dia hajju kano tedi arafa ya bar haji
0: wallahi
2: dia ni ka arafa ba fitinga dia ma bi ka haji fitinga arafa di bine handu won gibiri gantena kinte
0: na
2: dia alhajju kirun ngono nun ka irpena mfiso nyam ngon kair pena mfiso nyam he kan wota kul pair pegu yordo nanda no nyam ir pegu fari ten nanda alfa yusuf borogo wok ago na giri waku wallahi bima kagari tahali kuna na gono handi hene wakati yori kuna ir peba akosu
1: e kan ki wururu ka shetan ki wururu arafa hine shetan sin ka ta giri kuna
2: Allahu akbar
1: da mureka borote za giri waku giri wega bana bimba ki mo paki ikpe na kulu yo ngi shetan ngi wururu wururu da alfa asin ka dimite
2: amen alfa demba guna arafa haji gan kuna wallahi wo kan badiya nzama mi sai yono baze no
1: na weze no
2: na weze no ifa ga na alfa yusuf wallahi irpe won susubi madiya berkete na ala mariu na dere dere kan kukusu kita hale nto na giri waku giri weye zene huruko
1: huruko mo huruko
2: benin maka hanu kolila mfa binir pema mkosu ntali
1: jala
2: zani ndo mba peka irpego batan yu anan khalita na asubu anan khalita no aman hura ni alijana anan khalita aman danu nefu
1: Allah hatta
2: to ikwe magafarte ilse alhajo di ikwe magafarte nse harafagay ilo kai bina gono funi ili nanka hanu di girimani hanu di wan girima to kwebiri kakwe terage kabiri zinara yaki washahidin
1: wa
2: mashhud washahidin wa mashhud alfaru gonu ko kibaka mashhud di yawm arafa na arafa hinana
1: na
2: dia ipema dedete irse dia arafa hinadi agunna girma wani girma sintea akuna no arafa hinedo hinadi no kweber ka kwetere ge kabena anna muhammad sallallahu alaihi wasallam la akari karanni kakiba sai ka niman kanye tase wahayi diatere kanye zumana sai hona kube Allahu
1: akbar
2: ya kimetedu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina handi henano irpe kiba nibi sai kayena niman tase niman ni bine kube heka nibi bine kanna no se abara no bo se niman no domino don gono dere okuna wa inkuntum min qablihi lafi lamina dhalin no don gono dere okuna ya anabi kan yana no ka kan odan aske kuna nya be ni ka kito he ka anabi kan na no se di nye yordano se nye no bina islamatere de ya arafaine da kwiko berono hanu beri hanu girmante albarikante ainkante alvaisu nino hanu no ka irpe ka pete age ka berki mburun kosu ngontaliyo kam morani na jahannama alhaji wo irpe na kosu ngontaliyo nyen yeza ko nwero ka nsin natali iriyoni wallahi irpe go nasu subi
1: na yo bo ba kaise
2: na yo bo ba kaise nya kito handi hene dia gibiri gante di
1: obego
2: anan fiso ka pe na haji gan godoyo ka oba nya pe nan danindo amon guna ba amon kosun taliyo kana mfiso ya anakin make o banda no bon kana go no oba no ni no kamesu to banda no dia he kana obateni handi hene o meho sadi ni lada ka wo badu na gafara ka wo bon badu ni
1: no bon
2: no madu ba no su do akulu
1: no badu no ba
2: no badu no ba dia handi hene ahima metedo
1: roma meho
2: no dia girma ka handi guna no ndo handi pe ko baro no susubi won hanu nya bara gafara won hanu nya bara tuba won hanu irikwe kin gafara ta won tan yosen wo kan dina tuba wara kulpe ka gafara wara ku itrega irikwe kin gafara ten seno handi won meho bine wallahi ni kan na pe mabeka lada tutuma gono akuna handi muhammad sallallahu alaihi wasallam arafa hene di won meho akinye bego nane dan yo ahsibu hudi nedo ankin tama ibu isuka fazala na tama
1: ado ala yaqin
2: nye gunane da yo nye norpega irpeka kwitere ge kabirga ka avec ba borawon giri ka bisa talika ta ba kosuno yero be kwen giri ko ka kwene pebe ka kwitere ge kabirma kosu girin kana boromasuki wallahi irpe won susu yo te ko ba ya dan taka
1: ko
2: ba
1: la yusala ma yafala
2: alu lima yuri
1: eh wallah
2: dia masu sikasika dani ni kamba sikasika
1: ni jande ba temate
2: ni au hamburu masu ka hunu za dini kula ipe magafara te
1: ise
2: yeno me kwa na amfani ka agunna yeno handi hene amfani ka agunna yeno handi hene azkaru yeno zikiri yeno muhari yeno alhajio arfa hene di wallahi ba me kulpe kin ko hen irpe gano
1: o akin ko hande guna na ba tuma di
2: bin ba me mo qur'an kyo benu mo baro
1: son alfa wallahi
2: ba me na won gunu bi be tarafu bi zunubihim
1: majo
2: nyam be ka o wallahi pe zati wa to takalkul pe won nor pe mo gina no yo go no
1: alfa de mo zo mo alfa ka di la ilaha illa allah atama se kiyama
2: allah akbar to hande he zikiri no azkarun no ka no go no fu ko enani bino makaga nogo azkarote ba handi handi hene bay paro yo wala nunkin ko den yo no to ipe ma dede ta erse dede wakati yo de ka irin wa in kokari ka meho ka azkarote yo bayani ka qur'ani te yo bayani ka sarate yo bayani nyen na babe mo har tusiyo nyen ze tere dobo tuba ka bara kimiwa akul pay irmate handi hene ya aduwa kai ba ateyo bayani yeno metedo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir de aduwa ka irba ateyo bayani na ipe madede te irse e kai ba bo winna arfaine di won hanfani tutuma ka gono akuna amutka ba afoyi don ki metedo ban kosun tali ban morani na nunefu yeno be kwen waro kamba ware handi hene pebe ka petre ge kabe bata yeno be kwen abaki sabu nin nan won norpe won watu dobo ka gona ngabite
1: maturbuta na rakato don
2: yeno be kwen handi hene mbaka aga no metedo watu kulpe bara no afo ngo ka de ba bisa hanzen yeno you know, irko ka gona kwebe ka petre ge kabe hamburi arafadi won handi won girmaniyo na he kan kinta arafa hene di den gono ku gate abaza ngono ko anebe won sunna hunanina domi kake anebe okuna abe to za an nabi waye kan na hajite
1: eh wallah
2: kan kul pay ke arafa gaidino dia haji pe yo anasinti za ne muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: an
2: nabi don gina alma an nabi don wonka wa makaka bisayeno adini wato asereo di
1: ana keregana ganan
2: ana keregana hala an ne muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: ka yo kul pay wan
2: bayanite de ikpe ma dede te erse yeno be ko ene wakati no ka ahima boron ma profite ma wakati za kagbe he no te yo bayani gibiriyo ka kuna ego na heka ahima na iriyo na yano bile kwenye mba kaga metedo akina no alkhiri teo maba bino maba kere bino makere wen susubite wakati yo ka kuna ego na kinkaga ni lakari wakani yono surtout gibru wesin teyo la kare bo kanono ikpema dede te irse yero ber ko yake ba bon wina no dia arafa na haji heneodi wallahi akin boro honi qiyamatu nono gina pare nino yugo dan yo ir kulpay num folon kuno ir gono ikpema dede te irse e kay ba bon wina alfa yusuf nino ya wallahi arafa handuo gibru wesin teyodi ikpena hande girmani an hanu de girmani ya na arafa dan zaya ka me wa won gibir we ko kente ana lailatul qadr dan kinu kuna wallahi irpe go ba iru kinu kuna yana lailatul qadr dan
1: ne malaika wa kin zummu
2: malaika yo kin zummu
1: ne wa de kuna yana ana arafata ya bunwo bunwo zati
2: allah akbar
1: bunwo ya kin zummu
2: ipe iga ke kitere mare lailatul qadr di iba mo gono arafa hene o
1: iko mo suna dan ara
2: iko mo suna dan ara de no keba kera
0: kanu ki wallahi pe ma la dano de ya iba wo en honi de boroba la yate ala hali dumodi ni afo borokinte
1: no to ikwe mataise ni alfa daudi kwe mali heri banase asina ali asuban danye nya ga ho ani he wallahi ikwe matai kulpaise ikwe masu wahala o ki konu ikulpa ikwe mai ikwe kai merkar janna ko koro hen na mataise alfa de mba ka dumu alfa tanko da akisoki ma fegiri un ma yeti kibla kame
0: na
1: ma yeti kibla kame un wiri bon mana memo kane ambode barma su adumu na wiri kuta aduwa ka mine batte da batte mbon bon kango materi mananka dumu nambo da sute de abara soki de madumu se mananka sheda alman ban na sheda sin taliu ndugo bano sadi e kam batte mbaki no bismillah allahu akbar allahumma hadha minka walaka allahumma hadha minka walaka de din na do te kabeni ipe head now in yali wino how a follow who win on the how head now in zaman win on the bema dum he kan king nye di ten oya alfa tanko he kan king nye di ten oya aham bine a sharia ki ma zibina inza ma zibine nyekute na zibine fo ni nan yali zibine fo ma hansine pasi yo
0: mangomini
1: bango na go na mangomini yo yano woka nabara islam woka pasere gono marika wo gorka sine gono tere go mangomini gomini anyi zante maya de kisara sara nkinka anono a islam monte o natalika yo na bukata pe yo se de anyi zari yamba zemini e kanye de kebarana woka tika mine kin dum se mana le mamma be ni gingari yo maduka dum da mai pe kin noza kan ki bifa fa salli li rabbika wanhar e kai pe kin ina te na ka kuna magingari gina de no beni idi more idi gingaro more wani harbe maruka dumu de ya dumu yo le mamma dumu ka beni gina uruka dumu de na do aka kai idi banna ka himanu boro ma kai idi ka al hirka gono di ku metila sikin ka ansar kin ka boroge ka abatu moro a sharia une da nan ge mana saka idi pe o kirun bini maruka dumu ikwe mai kitan hendo
0: boro bani ka garon wa ka laya tenna
1: to boro
0: ikpe
1: ki la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha yekpe teresin ka tanteke se ka guna iko den sin na noru su garo dum garote ka dumuna alma afa ni gumara badure bi terino makin na 30-31 kulpay aw 25 kulpay norba zumu alma hale wakati ni mato la habisako
0: man sain yago la kwe bara 25
1: to nyango ben
0: 30
1: ni kere mbahimi ka garo
0: no
1: mbahimi ka garo din garo bima tenna de wakati ka to nyen noltadi manu alo ni kan so e fo tamayo ipe na hinan zebani ya ande vine ya kadu muse alma ni kan go tamayo na hurun kameno ni kere mbahimi ka garo
2: nyen ni e barano ka ngula ri teno irpe
1: na
2: lakin maki kan bango
1: mbango
2: na la ate
1: abogin oso te o iwuri bakani uri bakani hawe fuku na o nyedi awo masute ma te amobaro ibadatan wa taqarruban ila Allah
0: afon ki ma ba koyo ganna ni su te koyo ganna
1: ma te pe ganna be ko ma hanfani agana la ya go na hanfani an duniya ya go na hanfani la haran wonde nufi bori den nufi bori alma den nan nufi sara na ban su da amfani da kulu eh walla
0: ato borfana fi dikte an yako ki eh asin na yin yakin yankin buwar borono ba mbatu nuka dia
1: la ilaha illallah den in la kare ya ka bi ne bara hanzi mini dori kama ipe mo ya nay furu borama sun wan falanku akifa kulu minha wa at'imul ba'isa al faqir wano mo yana kwa nawa kaa gona bukata kaa nungu masuyo nara kaa nye nadua kateni za amu onteni natalika ni mima wana ni akuna mima na maa noa akuna maa gumina akuna maa sara akuna
0: 044-44-44 za aminti go yaki ni irise ina hini feri borinka boro inza iba inika yutreta dino guna hanyo wa islami traindoa kamidivine la yao amu ndonia ni alfao yugo bawi kise la di gibiri marige mbainika ateno nami mansa bakweso anasubasi la arwa mansa yano sada arafakira bara talata inena mwoma bula arwa kifoi mwola yate to laya di gibiri marige iba inika adumuno
1: igo na gibiri taki
0: na
1: igo na la arwa hanu sintino
0: ya sintina
1: dea dena hanu sintiri kama kabu gibiri hinza
0: na
1: gibiri hinza tenwe magarubi laya bina danki alfa
2: na
1: zama igo na la misi gibiri sintira laya bana nye igo na arizuma gibiri nkantena laya bana nye igo na asibi kayo kya nkome igo na hali asibi mwimi magarubi de asibi mwimi magarubi tola ya kena de wakati gbirinza kuna kulpai ni kandua mba hini kadumu awinzario na awinkinio banaka maze ya bufo kibawaka kini kere de manya dina madumu makina mwabu yoku na madumu almade ni kadumu kini kuna yari sina sina talifo adini mine bala soa kino aganandi denado hanu sinteji mwako na mungu na gbiri hinza deni karikari sinteji nado ani kata na duzama bango na nora kini ka gabu yeah. Aba hini kata handi hine figyo no na duwa zaka kanguba au zaka yeah. Kanorungo na na duwa gibiri nkata makwegi au ngihebi kanti mazamu okegi don saka azi iteresi ba kanti gibiri faa hini kata ndi mba hini kata inhe mansa bine di ina wante uda kanti nungaba odongo kanti na bomba kake an kanti ipo babi ume muna keru maase naam
0: 044-70-44-44 iba borfo divine borhinka yutreta induka kire salama ni alfa daud alfa yusuf kasima neripe tonfo ya gonu ko kake memunori nyoba wayihoni giri marige memunori bain ko gunna maduka atenna memunori bine ifodi ya habisa boroma fiso
2: kama dede terse
0: amin
2: kama ike tambon kano yoyo do kame
0: nam
2: amogo na giri gu hobo ho amogo na giri hinka fegi mogo na handu idu na tekeo
0: naam
2: hankine giri fo na tekeo
0: naam
2: dia he kahima mo balona sharati kanda memuna yuri sena dia za sharati sharati yodi wan kawo kuna gese memuna fo memuna
1: memuna fo lakini
2: laya tena naam dafi gizanki
0: na yo yo
1: na ho na wiya na hariya kulu to hale gibare wa ngabi me wakam mantam mantan takin mantan takin
2: na mantan no andu akabuso
1: ka gite gana
2: gite dia nyedi ke anaki alebu fo anana ki zanye fo
0: nao dia age irise kasima namansa memunauka kirun suba zamu fo kwe debine iri makiri abon waila akari tinin do don wakati o jamaatu tuma kwe ko memunaji maka agar ka wa barafala nyagu dinna gana iri kiri ko debina gunna mofo ezaya wai lakari tin
1: bayin kalate
2: to iko ma dire tese
0: ammi alfa
2: dia memuno kan bala yata nan nan kawo
0: na'am
2: inyan na sharati dan nan ngiri do kan me yana be kwena nwa lafiya do kan me nan wan fusuka dia fege au memuno di wan afode woka asin na mu mu fokwe na bara imma yan na henna au
1: efo ana mera
2: mera nya hedi go honne ono batuma kware dia nye okere
1: asula
2: yate yana obere kwenye woka watu
1: mongolo
2: figi,
1: ka mongolo terego honne
2: ka mongolo terego honne yana henna au za alole buona kang
1: awa keri
2: nya keri nya awen kewen bankal tere di amutuko
1: awen siri amutuko honne yu batuma
2: honne yu dia nye de buon ki boroma mor na rasula yate ahizante nye
1: no
2: figi zino ka ade zino ba jiro buon ugabu nara no dia abon ai ma boroma morna wo ka zanya hali
1: zanya na ka foto
2: kurlati basiga dia wo di kulpai
0: mbaka
2: aki fe ko soru dia boroma so gunan noru kan na fe yo denna nya ka ko zanya maki a an noru asuna ki ko na bala ta na dia boroma morna de mi bala
1: na ka hili kere hali kere ri bisa zemine hinza wa fo abisa zemine au na hanwa dumu nya hanwa dumu di abisa zemine de yenyeke dan na te hanton toni no
0: alfa yena no ki ani ano sen abu gonu bombe kafe yo fi gade so abite ba ko yo ganandum asufi katere o buguna dadi kai fa mo do do we abede borodi ba ufi fadibila
1: ipe ma dabu
0: abi alfa wala ba ko gara bodi la la te ipe ma so taise ila kafe suba kiya sa ka ba ka ko afi ka
1: allahul musta'an
0: liba ka ko fi gi
1: bugu bugu ka ka so ni kadira
0: ipe ma so taise ipe ma asiri kulpa idabu fo ko ni kulpa ipe ma awon asiri dabu ni alfa ina wakati minti zaka kin ina nan no sai mai kina fo nogun na kano ba samin duka kire sallama alfa goido
2: ikka ma dede tarise wallahi layo anaki memuna saro abena ki primunu abena ki munayo de ya foro no za kwe ver ka kwe terege ka verdo ayo bina ka wani wani fasalli li rabbika wanhar suratul hajj kuna bina ayo ka wani wani
1: ko la sinite
2: hala to kwe ver ka kwe terege ka verki ko bayin gbede te nye kwe tere folon ku ganna in suma he ka worongo no ko senni de hanno igu hanwa de alfa yusuf

kuntare me anansa akunsiki akurasi nkobiti e ma kunsiki yoga nkwapa hibi gori ayi kundi me wanti ala wikana ino hino an wikana ni anansa nko womaro pe kuropa ko e dango ma wa kuropa ti so sanna mi se kokko ya anansa husira ba huye ngadwa mo kalfa ba yi kuropa ko sire sire de ga ko gonto ko wari chachera barabara akogura be hensa kirumbira gya anansa nako de be hensa kitembira gya shugura i swadakio

tur ko narka no moroboro way bor xar war ko ci narka subama no bi ko gonu e fo yon to no ful tayga waqtina ka ho arzuma nasara jiru bin kan waran ka cin ni don dugunte an won jibru waran ka cin kan te labaru kan ko ko goni banza no sen nadin ni kini de ya labaru timun bonu iba ko na no se tamata ma bo kasim man na o ka kirum ba ko e bakka win numero lambayo amunu ko firi wan wan ka ko ko ni do ima za no se tamata ma de woni ndo kasim man na iwin yebo kuna timati kon kon foyo ka nki a nsuba madi nda amon wince ni pe kogo ne ka iba za no se tamata ma de woni ndo ndiri ko ne to laruba nyano la ya won jingari iba ma solmo wan wan ka ko kogo ni ndo amon labari go ne ka iba za no se tamata ma ne woni ndo ni bifo alade won ni ka akari ya kanna asoro tutuma asoro di ke buka o kina madina ana wa kwa kuza ne wakati o meri burum ngunku gonga abon labari go ne ka iba za no se tamata ma imbe diri kwa ne to suba si alade anu ne ka inga na kwa Patrice Talon kere aba beni azama ni sada no rumiad wada inse solo wan wan yo ka kwa ko woni ndo abon labari go ne ka iba za no se tamata ma Yokti ataki labar fo wano yogo nuke alfaton ko abaza no se kastiro yano kamenda yino koma na ajindi. Yenzo truku naruka numoroburu nche inkante ifo yon tono kulpeiga. Labari sinteka iba kwe na no se yano de irkwe na ito subasi aladi. Ka abaso anna batro ikhandugu nteo awonji waran kaki nitakinte anuna ka inganna kwe patrista lono kere. Abeni na sadi anno rumiada wada inse numi nobe teteka i biri ganna kwe tegi ka zamana ne aga nye mbira ase yeno rumiada wada in deya diri kwe ba subasi aladi abaz ke zaman mogini sadi anzi ka kimi nye ba gweri tenu dede bon deya burungu haki nye ba nonse bile un sharia ya biri kawki na konstitusyon e kaki nye ba ganano nye suba taki nye suba mkuferute nye mneba gweta no zama mbukata biobu ka sharia ki benega no kuna nye no nye bagana de ya meki na mwanona ka de irikwe ba zama tutuma mwogine ingana kwa te iromiyadu wadayi abaze ya labari kere ibeni narana labari ka iba kwe nanose iba kiego ilo adifolon kuno kasi manna ingana kwa patrista no jiri weno atea jiri wedi ka ate ete ba me dia imunye ma naruka kwara kuma alkaria kuna zama tutuma nye na meki na oza Professor Draman Abdullahi agonu kuchi woka kimi hon kuna de ibaza imu inganna kwe Patrice Talon ana kukari tutuma teme mene mwenye kuyo indo kame domi hon kuna zasi ntino burundongo unu kuchi woka o anaburungu ihere ahe ka teri hon kuna ukwe beni ba mesi niku sabunu domi kwe woka ate dindon Patrice Talon si de ya se malasabu aga de ya de adon su huno alali de mine Patrice Talon gwe wan wan yo ka gonu kote o dindon adon naka angoro sari bene madu boroza aya ni se ndon maha aga de ya wakuna eka inwe ganna kwe Patrice Talon ate bene mwagine kuyo indo kameno nye gwe tutuma nye no abine kate nye na anini kate kwenye nye osube ifo nye oba kise nye oba sabu Patrice Talon dimi ipwe makanara kwenye ibene gano kuna. Ndiya Abdullahi Draman kakira akwe koboro na universite amwin metri kiba kwe biri ndiya doktor na akwe koboro ukiboka hukuna. Eka mansanyi ogobani naruka gana kwe tigi nyeno ili kwara kumwi avion zumodo aeropoka agonturu ankukari ambina arasari avion makin zumu. Ya kwenye kwa kune doa kwa idoa beri kaba kinyo yu teretade kumo beri kwe kogonu zama makimbenu kaza yeno kumo lima inikate kwa kuwa gonu kweza ya bukata ya kwenye investi doa kame unke bugu mwengi na wanu wanyo bugu beri kaga kwegi noba iniko gonu kamba kinika kwegi no diloe ka imazae ka investi kinyo kwe kogona investi beri beri odoa kame nyo gonu kuba kwenye inwingana kwe tegi lakari ti aga tono teginzi yo nanyayo nanyayo na weboroyo nga yo indoa kame weteriyo bon nga yo indoa kame batore weteriyo bon malakari ti mwini haraka wanu wanyo ga liye tutuma na ka Draman na Abdullahi ka baran na universite mwini metri kiba kwe doktor na mekiruna ka azaza nona dia weidoa di kwenye inu nye imanaru kaborfa wanyo nye bon nye mgonu kuchi o honkuna
Romiyar wada ya kan yogo ban na ara nyano ka inu ganna kwe pa Krista no ate abon dobu abon sari bukata biyo anhini kate. Manaka afu bon nguru ko chibuka hon kuna nako kariwan wanyuka inu ganna kwe pa Krista no kere ate. Zasin te inu gonu ko ki a zaya ka bon dongina kaki. Nwa mwini sentuidi wa ho. Halika na wakatiyo ina sentuidi firi diya ba mema sinne. Alma azumuo maka agari akinyo se dadombe domi ifo ganna niyaka aza daki asute asute no daki abate abate no diya nyo bon zamato tumago nuko kiwo neye zaya ni nyo guba ganna kwe zaya sari ya kasoka ni zamase zama mahinika di deli mwagene kwe mahinika te sari kalikatere anhinika zebu ibene ganna okuna Lea imbe kwenye uka kilu mkwe kogonu siyasa doa kame na gwedoa mwiharukuluwa nwaniyo za antoa na gedegwa na gedegwe anameki na wanwaniyo za antoa na gedegwe anameki na wanwaniyo za kukiwa uka onkuna nunka imu ingana kwe Patrista no ate na gwe wanwaniyo ka hinikate lea ahimano ganna kwe tegi abon anko karisa dan dobu awin gbe odiga de ya antoine na gelewa meki na wanu wanu ka azanaru ka gbe wanu wanu ka hin kateni ai ma mabe aseno sa dem be ase para kuma hin ka kwe na mogine bene bo ma hin ka kwe na mogine sa bukata biyo hin kate de ya edwa abon ana meki na wanu wanu uza ko ki woka in wi ganna kwe Patrice Talon Bile mwagine kweo ayinika kwa ukari wanu wanu te zaayin kukuo doa kame. Gwe indoa kame marigante kwa enda ruka siyasa doa kame. Siyasa doa kame kwa ukari wanu wanu ka ate yino honku na dum. Makigiri fwa nagiri nka kibini tete bidu kinko ugunu. Alma na imu ingana kwa Patrice Talon kwa ukari wanu ka ayinika te maka agari giri gubana divine giri iye banna yino tete odi mbamaru ka abiri. Banna ka tete odi norutu utuma yino nchimwa binili. Dea binidi ni ahima mabe inwingana kwe Patrice Talon seno. Honkuna inwingana kwe kwenye anakukari tutumate zain kuku odoa kame. Kini kino indoa kame inwingwa romo gine kuku odoa kame ya ahinika insa insote. Lea natate ulika ibiri marigante kwenye naruka insa insoka inwingana kwe Patrice Talon. Inika teza afatonsi indoa kame. Inidoa kame na kukari tutumaka ate nyosube ifonyo baki nyode gunuko mware boruteika abaka kagoro agoido andobu gwe wanwanyo alman soka ni borunse sari borun mogu na mbon sari abanani bene mogine kuyo ikulpe makamedam sari anki kimi labari kirebon nuka iba guziri no sena labari ka iba kwe na anonse nyeno de irikwe na ito subasi la ruba ka baso nabatro ikhandugu nteo Awon jibri waranka ki ni yente hanuna ka islama zama wi boro har boro ko kene har kusu. La ya won jingari iba wan. De ya denki la ya won jingari maki hono. La ya za mwagwe alali. Subasi talata de ya arafahine na. Arafahine dibine ayima bame makukari kameho. De ya muamadu kabu na la ruba sa di hindika la ya te. De ya jibri we sintio. La yanduo awin suswo ikwe na jirimani iyo bwombine kukari jirimadi ino jibri wesin tuhudi se de ya nyedi sabu ganna de ibaza ibene uin gomunansi za sharia kakwe kogonu za nasara giri dufo nazo iganna wega awandu iyente awin jiru warankaki ni iyente sharia kanza ibene ganno kuna anukanki jingari de ya gwe sinko gonu batule gwe tiruki mhunanze wuno nsinka kagwe de ya de ilipwe ba subasi la rubaka baso na batule khandugu nteo awunjiru warankaki ni yente batule gwe tiriyo mba goro nsuba kwe gwe mekinuna ka inwe mbine inwe minisa adija tumatisa kukula naduka gwe tiriyo mekinuna ka aza on Aruzuma waka asawa na batruwe kandugu nteo awunjiru warankaki ni nkante. Nasara jiru minka na warankaki ni iduo kade ilikuwe basuba sila aruba. Gwe subo gonu inadia labari waka kweko gonu kawa ya katontoni ya kia islama zama. Weboro haruboro kuke narukusu imwa dini mbu nyogonu ku gingari hino ba nyogonu ku gingari hino ware. Islama zama kulpaise diya iyo bwoni gunu kuhari kwe masura maigaro hundi sada maito wakatidi.
in natoyo ili kwa maito isi isi nyen nabayo na alfa na guru kusini na kwa asiyo na koyo na bere na keno kangina ikwe maramate unkulpa ise inki ami labari kirebo nuka iba gubuziri no sena labari ka iba kwe nano se nyeno uka kyurum dirikwe bamba kwe garasa anukoboro na ezame wanwani yo mele mba kido kame di irikwe neito batore khandu idunteka agaiba uro wakati na kamba kwe garasa yoli za sepe kwe ono bepese kwe ono baki kwe ono liba ke baki kwe yodo ni ya unwi lamba yoka bame bahinika be anduka kwe na garasa inatila uka nkino nse mabika kimi abahinika kwe garasa dia konvokasyon naruka numero de table akulpei awunuko liya uka kirum mwin konvokasyon uga lima naruka mwin arkusyo kibugun arkusyo Maître Kibakweyo, Wing, Harkusio do Kamena, Lea, Bamen convocation, Abenkata, Iwin, Paraku, Nedo, Sejoka Imani, Naruka Kib, Wing, Harkusoka Imani, Nakiro, Ngunuko, Kiwoka, Kimi, Zasio Jalberka do Kame, Kaki, Tilaudi, Awin Lamba Kulpei, Awunuko Kabine, Awuniani, Maître Kibakweyo di Naruka Kebu Hinzo di Nako Yen Nako Babu Nakebu Harkusu Babu Mako Karika Gwete Ka Aima Sari Nyo Diyo Nyo Gonuko Chiboka Nyo Baka Konvokasyon di Natilo di Nyo Bano Kebu Hinzo di Se Alma Nyo Kinkoto No Jina Kanaki Makanon Se Maka Agisi Kame Banna Sari Ano Yine Maka Wele Yakwene Gonuko Me Kine Sama Oka Kirum Gokwen Bonse Oka Kina Kanida Librona Kirom de mani naruka ke bugun harkusio direction departementale odo kamena le anindo mbako kare un convocation sal mata sal mani kagara salite madu un lamba o sal mani ka kwe gara salite la kar kanobu nyenzo otro kuna ko numo roborum wi boro har boro ko ke na rukso on kuna in wi labaro kai so so no sensuin kabisan na alfa tan ko yak na no se dunyo kulpe Castiro, ni akameda ino kamanda agende inkire sak suba bye bye.

0: Toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5. Fraternité FM, il est 21h.
1: Fraternité FM, sunon suwa pasugere.
2: Radio Fraternité FM mini 96.5 so sa kase gison ayer suma baka onra iru kayenda no bukatian suru nombu so yenda iru baika ure Radio Fraternité FM so dakyobu dabal mkobasu dabani dako beno siam kuna barabara so ye bibe bara na ba grasada no maso kobu bem grasa en tire no me watula da suka ya ni bara na bagerwa ben tire ni no truma yenda bar wa kweno abembiru te yiro talo ko la banu yali de mi sai ba wika ko bano to ya trois me to mi ka sintero ko yali ama to bagai kwa tombe barad na ba politique rum biragia ba wa mini barad na bagai kwa ka gabu e bara nyonyo bagai giro giro denda ba wa kweno abembiru ni se kate e me pokola da posera si bin gai ko wite yiro po wi sara na sa swami me bohora na buka bisha shebini yenti da balwa kweno timati gama nwami e galume me bara na baka yenga na mweni sha yejimo yenti da balwa kweno kwa ba mantura kwa maninga lukasu mbere bere ikpano ikabino wa kwa no buyu kayibo drawi gison yo kai o dakar bra so no man yiri kisi ni no buso ni mini wiya castero ak plaka otaki ban kirikiri kanen noella momed aoudou nonomo no ikabino wa kula na musaka pambe dabal no sia nsrebo mani nda so na ko de zawi mira gendi ugina mamuro ku pena akwenu tondro mero bisibo beka so deke be maka kilo be be won ya di so guso be yin kwera be no gan turin pa su kana guso de be no turin kula ka dro no ti agwara ba le bi be baka won so ru so bu won la nu dada ka ye meni imbe nda ka mo be ba tiro nu ga mo fiko fiko ba gara cha do ni an na sa da ka so al boko ba yin gari mo ya to ba yi poro mo ra an wa su tore za bi ra endi be ba na no man so man bi ra gya ba gara sa da mi ba le me wa su ra na su kayara mi uno kubuso ba mwene kagwa kula nobu kaneku ba wa mkura ndede yara mi wa mbembo ya me na danka yara bengala sayi ba daba soka seku ya mi wanara iloka yenda no katia ini sui ba soka avril ya bala na baida kwa kumaloge so baida mi bura bura ntola me unara sura na suka sisina beklo bebe basa noma son kubu mi bebi be ba unara geda wa bura bura ntola yibakpa me dewe tire ni nuturuma ben diplomu ni me ba ni soka no sieda ya son sima bi son rumela ugara sada uba pani ye sieda ni nuturuma turuma behegi uga ubala na bab kolektifu peheda sushi wiba soka osmai la sise abdoulaye to wing para ko morge so wi sa kolektif peda una gema wi sera de men morge gara na ka kura yi zama mara ye bibe ba mara mane tire ninu yelu truma bra bra ntona bakura dawa sera me so ni mi tire ninu truma mi babu dabu be yin sha bu meri meri mi doti dwa so te so ni babu ra na bu wa be boko so me so me mi gam so hudo bara ba wo boko ra nu yiro ma so ru gara sha da ma ba yiro tieru ma yi ba kuro pa bra na bu so me to une damo ga sari mi so namo mi ba ra ye lo ko mi wa ha ka dura dura bo bolugo yan nu sakiri yi ba kuro mi ni bai go to mena bai pro ugai no poka sonko bagoya mena